I can feel on my device. Kasi sa mga inuman, okay? Diyan nga sa nagilip ako na bode, madam yun. Kung kabala, mayo. Kung di sa...